kewala pangbenah ban kali sulur pangside saja benah kian unag-unag ane sanang enta.

plastike. Sampun. Mugi ikan lali kering. Lingi kita sangyang. Widiwase.